ASAP sa pahilila injectable ivermectin ASAP sa doba antinyal Sinovac C implant Asia ay nakibaso ay pahilila na ebe kasi zin kabahadal na git ako ediya bigenda ay sedo lesta nila ako Asia ay dide nere dide ay nere July 6 Monday ko sin ado ay Irene Jose

sije hatet ato yoha ke huinzen di hodo huesa eya nijanagotis kego ahat ego sa eya pechi ajdo hachin la hazledo ato intati eya yat ego eke hojit ego hodo eya choho jij kojishin eya hat ego di native stories eya hanepe in tifunahusus.

Ado ea ananid sa kong he na olkil na dind ea bla oskit na ve nast edo yuwacha ed ea na olkil na ve kaib Ukraine ad